Akas pani cho chanpur tu injing lam dago kagin to kitonin ihun zat ding dan te tang pi te puan na inay ding. Injing lam dago le minit nga aonging changin Delhi apa na lakson news in English sa pao tu tak ngay hiang na omdi nga. Dago le minit so mina hymns to God huna Esther Larem Kim le alom te apa ni na patian panala ngay hiang na omdi nga. Dago le minit so mina ngay na health hint. Om dinga yai huna nutritional benefits of papaya chi to be pansan to gen na linda la root sang apan ngai hiak hiding he dagulamin somni na science hint huna mar kampana electromagnetic force chi to be pansan to gen na emmanuel lal sansuk apan ngai hiak hiding he dagulamin somni lengaina point of the day huna mirina apanina point of the day hun ngai hiak hidinga dagulemin som tumin pai te program om ding hi yai guna tizilian valte le lom te apan la tol le ngai khyang na om ding hi dagulemin som ngain mar program om ding a yai guna joshua laro hlu ap le lom te apan in la tol le ngai khyang na om ding hi dagulemin som ina thado program om ding a yai guna kamboi bai te le lom te apan la tol le ngai kya kiding hi dagselimin somthumin infalapan lakson regional news in manipuri manipuri thuthak ngai khyang namlinga dagselimin somlina morning information program chuchanpur station apanin ngai khyak kidinga dagselimin som ngaina talen showcasing huna dagselimin som ngain talen showcasing mar compound ngai khyak kidinga dagyatin delhi apan lakson samachar prabat om dinga dagelemin som lengaina delhi apan lakson ma news in english sa pau thu thangai hia kidinga dagelemin som tumin silong apan lakson notice news om ding he dagelemin som lena cho chanpur station apanina hill melody suna vibe he pupala lamne paule lom ti apan ngai khyang na om dinga dagelemin som ngalengaina western music kuna power hits album apanina latwal leng ai hiak khidinga da kwale minit somina hindi film song huna head story true film apan late ngai hiak khidinga da kwale minit somni manipuri song huna nasung langi film apanina late ngai hiak naam dinga da kwale minit som thumina mumbai apan lakson vivid bharti ngai hiak naam ding bana da somin hun kha khiding he Akas pani cho chanpur jingkal dagul a minute nga ong

0: Hehe, all in the radio chor Chanpur, local radio station, FM megahertz, zale pakhat point pelin thoka hungin su, lale thuchang lak big point of the day program ani lo he ngai thlang ei te.
1: Ning chu merena la rut moyana, Harenkai Higher Secondary School at Walsom pakhat in chuk lai kani. Kalaung tim lang ding hi kan thlang ram ti khu ma la phu kani. Thumang tim lang kate. Kan thlang ram hi ti khu ma phu kani a zai pu hin a chen na thlang ram moi ji le an hoi ji an zota abo rokin nem ji a thlang dung in hoi ji parim tu in leng le fear tu in lung ri hiu hiu hai in zotin a chen na thlang ram chu mihring le thil hring tin reng tim le lom taka an leng na hmun ani ji moi takin an zo zom pe a chun a chen na thlang ram a chun thil hring chin le thil hring lin ram satin reng an leng thu da churam chu pile puhan ram nuai le lasi hai an lo in dor pui na hun ani ji ta tu lai thang thar hai an ram hui le lasi in dor pui ne ka new delhi kho pui ti nga lung re ran in leng lem thu hai an zo thung pe ya chun a chen na ram chu mal som na chung hunga mal som ding in pathin ku ma an hi a a be se anga a chen na ram pathin in mala som chun kholai ram khom an in nar no ding thu in a suk to pa ni kan thlang ram hi partin reng avulna avamoi nge dar ang kan leng na nam tin leng khui ang kan kai na ram hi fur khathi nga thlir changin amoi zul abo ru kan nem si a thlang puyan hoi boxi zo kai thlifim dam ten an shang vela parim tui leng in fir tui alunga kan thlang ram hring le hrim tin reng lom na thlang thing zar hi khui vate an kai na tukram pui sang satin an kaina tukram shing moi sham thim hain an oi o amoi an hoi si a thlang thlunin pile pu hain la si le khuwa lungmola an sai na ram lo ni thang thar han khuwa la si leng nekin khorwai pui dar ang kan sai new delhi alung pui alung te le aleilung atui athing apar in kimin chung pathin malsom la kan thlang ram he ngur pui nun ngai lo ba kan leng na ding kalome
0: khachana khan a program hla le thuchang lak big point of the day program cho elo zonok ta ngai thlatu din tak hain hun no ka khom mi lo ngai thlapeng no pe ding in a hung in ngen hla le thuchang lak big program lo ngai thlatu hai hun mangin hoi

tunay di nga la tuwaling ti Jillian Valtie le apol di apat nga ihiyak ti ihaitan ay hita akas fani Churchanpur tunay taglam yun siya patnala nga ikitutin.

Akas vani chuchanpur FM channel zalehat pointli megahat sako na hunki phung thado program ahi tuni zinka a radio program ngai zo se na bon chawin zinka pha tuni zinka ahi kamboi baite in lunglen la asa ho bancha ingai diu ahi ama sependin anangai hite kamboi baite na sa college kaya na hungting le tila ngai hite

0: Akaswani Chur Chanpur tuin iun abana iluding a tuin jingkal da selimit som nga agin to kitonin talent show ke jing huna iluding
1: le pulal chungnung pulamte tu ta trum talent showcasing programa nang le impol theidinga hun imi pekhi lom khopela ikoma lom thu ke rilani tu ta ai rinum takchu lhaphuk thim ini nale rimoi in nikna pathinin talent ro pui taka pek chai hang phaulang vereng rangin lanum aitia chuding chon hi hun hi ai hang bo sei ni
2: o
1: la hi exam ipok ta
2: kala po po hi som ni chu a khelmet karing ta radio khan paruk mari chawan khuma mo kha dang hai ka chu lakhum man loin
1: a la thlu khai hi tu na ma sim deu taka
2: ala kalung rilan langa zir khan athlu gule kong sak dokal lagan per khong ka pera aran pa athlu ka sim om no ala thu mung pe khan per khong le hen ka je ka mo kha khan ka sak dok pe lagan
1: a
2: chang khan le thunan ka juk sim ma khan areng khan kong rem dik wanga ku chen kan sagel lagan
1: mi ro pui takini chuti pathin la am sai la ai ti hai
2: sai la ting
1: pathin la chila phung no mo
2: o
1: la som ni chung jet lo phuk ta che paruk jet radio adam record lo ni ta lo mum kho pela chung som ni highlight chun anlar big deu radio a khum dam anno le ke seta sim ta imi hang thal thai di mane o
2: f ro lu pui khan radio le ke ser khana si ma zo thlang ding di ase ma an ring tap kho kho vel ring mi ngai da ltt le tuk lo rom pui son ti hai po kho chu tu chena kala ju khre thai hai chu na
1: lo mum kho pel an le zautlang ding di efro lupui na isakha marla la ye chu lahitana khakha la khatuna matlu kasim
2: ken kasim ani
1: chang khat le thunon hang saksin dala hangai tangai di hi guitar khomi thiemani ti ai red bok rimoi in nari atal

0: avang chavang wang de o atm dipui khom anchul sau takha lasak mi tak bimoi innik mi initi ang re ta law mum khabal la phung na ting pangahin phil sapnum met dam inei
1: sapnum met chu kai kan nik na zong te ko so la ting law song khom mo ting pang hi ana la lung leng zong hi ka ko hi so laka lang ti ka juk tir ve ram pui ti ve la ka juk tir ka kho hung so laka ne hata to kan ka juk ngai to wang phanga la ha hun lang laka ne chu tu an lang rol chun ka je ka kha ka ji rol khan a lu kei ma khan hung so laka ne chong ko chene
0: cha a cha ye lam pu la chung nu tu ta tu ma ding in di to kai ta hun no ka hai lan pol nok ding ne o pu la chung nu pu lam te hi sen von khoso kania tu hin sai ko chorchan pura an khosame kani hing ang laphuk mi rimoi khove lain nik mi lungleng mi tak elane hi elom le ne ole pulal chung nung pathin in roi sin na che dam vong phong ro o
1: nang ko
0: hi hi akashvani chorchan pur fm me khan

tu na dinga phatna la nga khe tu ten dia nun til khom theu inga khyak the yaitan ahita akasvani chanpur fm zala khat point limi ka har sa panong ki pawang khya hi singchang singkal paite program daguk lakhi ma ki pan non dinga he huna phatna la sam ngai lun le pol dia pan inga khe ding tu ni tak da ko gin tu ki tonin tu na da hun si abe non ta nga khe tu ti paite program ma he tu ti om nom le mang pha

0: tuile hlangai cholin teimak na ti thupui hmanga doctor laldena thuril longai tlangai te
1: mitai ma chu in the nishin ramanishin thoding bowa trok trok thailo hunol ne lowa sin tho jinglak mi chu ani japan hai he nam tai ma he shin ngol vei anni antonga khom hunol laser hilna anne be no anti chu korea hai khom khi nam tai ma he tan ni nam tai ma le thokrim rim rim chu ma an sor no thei no ei thuring ta khoma in rim ta ka phak jong le muding in amir lani shin tho pe no tu chin a phak khom phano ro se ati he lani tirko pola khom khan kan ku chin kan ni tin phak ding a them shok lak ati khate mi tho lom ring ta in ngat chu ani no topel ama le roi hai khan phun in dam an thri lak ale khaton hai khom a ko ran phun hai kha mani in to delding in a ji tir lak ekovel cheng nahi inel na kovel anita aru no no shoka tina ti anita lekha khom athim thim ding chang namun ani lo shin thona kong khom mitai ma le tai mano chu an ri the khopal rampui arasi ek tarakel hetad dam chu hopur takani amirok ju chungang ram chu tril de bu le marcha hai than namun aloni si mantik mantur senga ni tin ni shashok juya tho tu chun kum to pa ka zon shilai zon a tho shok lak mitai ma chu min ja u mani mitai ma chu mitam ngai thai ani bok mi tho safa khi in jak to pa ni kut par pa nga in kak sing sing mi nung na thi in jak u mani ei thuring ta komin i tu wang ni isik ding ani atiela ni shum je chu ei tu tom la sik tlo mai ta ei tu ron le sik ron ding ti na ni ei thuring da theida tak chu thabo na hi ani thuvar hai bung rung na khan heng ang hinan je ka mi thabo eng chena mi jal ding i jal chu in ti ka mi tho ding lang jal met ka ti lang in nar met ka ti kut suin hadam takin lan jam met ka ti it i shung khan pashen na chun rug ru ang hung nang thut ati cha lak sam na khom ra lang in hung nang thut ati che pashen na le lak sam na chu mun la an ni no i kol nai la uman ni chungang bagin hau sak na khom hun la an ni no i tho dinga kha thrat takin tho la chita ka chun choi moi na a umani jik tum hing thang hai chun wak ne na ai ti he ingdang khom de lobin thokrim na le taimak na mingdang ani anti lotling nahin koi da tandang ane no taimak na chau hi ani abig nei ni tu la yan chuk tu hai le phi chu ai pi le pu hai pil ra la khosawang ai ni ta vairampur metropolitan city haya mine nung hai kaina college le university dam ma kai thei ai ni ta amiro jo tu teng teng hin competition exam na le university exam na haya mingin lang thak ai tlom ta ai thok hi vai hai thok ne ka noi nunga pathin na seman no ti hi hreng ai tiu ai le khan chuk tu hai hi in la lo mak sana fe ai ni ta lo lo hin chu lo ting ngai dingin ma la ngai tiu ai mi pui hai lak chun en tu mirang phasal tha an sian lung ram mak sanin thlang ting gol ron an le ma ei ram chan in rinu man do ki in tum te thirin an mi lo thiral anishi

0: ay inlum ay sinlungram maksana ay sokdok ta si hinchu ay hun luhai koral me me tanong ay tiw jik tum hingtang pulal rin fila chun ay chuk hai tading chun ay chemle ay tutlo hi ay mangrupoy mo takani alaw tiya ay tlok hi ay long ma aniya ay jit tu hai min chuk tir nahi noi tha ani en chuk lai bu hi thai chi ani a e san far hi e thai ching hai ta dinga roti chom tu thata kani alo ti hel ni tin hun thar pe kin e um hi ngai lu ngai tiu Napoleon Bonaparte chun ni khata tar kar som pare china thola ka tho ding kani no lai khomin ko um trok trok man no alo ti tho tho ni tin dar kar som pare lekha te min la eng exam na khom e lo som the ding san om no Pahomin, anawat to suffer, a lifetime to live at yangin. Kampeta, trang hi, a toding in it. It loading na, nangcha willom noa, inule pa hai chow common lom noa, nam pum pui com, and lomaniti, raising rock. Loading the lampu hi antira, lam suk lam tung, roa tool. James no kuma lam chun, loading the mang ro chu, tokrim the le, rinum na, vongani. Alotia abungle changkom tur napongani aloti hel thabo eum chun thro thoweita phai wang hai ko ma fein tai mak na lesson wan chuk threi tiu kalome
1: tu tai ngai tla kha tei mak na ti tu pui manga doctor laldena thurhel ane tu in pathin pa na la run rem thangle arul han ansa ipun ba thala mizui roti la lungai tlangai te

0: top na taka dingin no may insunga ban poi mo takai ni ti hi a shit senga chulai tho chu nangin ing tinam ingai ve tan
1: no may hi insunga hi nei poi mo em em a pasal hai hi chu atlang puin sum le pai ting hi an hung ngai ven bek bek no a sum kol tu takai ni lem chun ring taka kola among dan hai khum ei mu dok le ei mang dok hai hi imbalance atula unbalance no chun mi ta hai khum ei bat sa tek tuk thaya khalei khan ei expenditure le ei income hi balance dewa ei tho anga ya ei income po po kha ei mang zo vong chun income saving ei nei no a chu le chun expenditure hi ei income izirin ei khosa katula in sang dewin khosa

FM zalak at point li akas fani chu san pur tu ni tak dak so magin to kiton in tu ni adi nga hun se e tan so hita jing chang jing sang dakuk in ngai ki khom non ding to ma teng